ano, ito telepon no migira telepsoda ba tatugaw na nasa na sozo masi mama ema sitobali fa ngo wai lau ba melahadoi ba buita busito do da tapororong lagu zui tinota hinai ke bahas studio deh.